0: Arangyang gdi kruzai kumunga du ai. Mongdan tiyan na na kumsho kwe lang lang mach brada na. Lang shiom rungre nsa tiyan nan gilay ay lam tha. Madi shito kratla nga ai. Miwa mongdan wainay re la mongdan go sa jung nga ai daga sa dapni tang shina dan yang. Miwa mongdan ayam sham zan. Wainay re la mongdan nang non tha si ma se lam phe. Krak jie lu ai. Miwa mongdan ayam shal nghe mi go mo daman ai ngama ai. Dai shan na dian ta kum zan ya wa du yang wei ni re la mong dan ta kum li ya na le ja le na ri nang non tha si man em sha go qing mi li zai meng a shi du ma sai meng ma ka man em sha mong qing mu sum le zai meng a shi du sai Cambodia mong dan kai mo meling mo ngang kan mo guan da ga zum sha jin fei nan de le bran ta zun ai Cambodia mong dan ni go nam pa leng ai ngu na Kamu glosh bro rung rai ni phe, la mong krang lam ku, miwa mong dan dee du shpro dan na lay lam poton se. Nde go gambo dia mong ni, ngu, liu lien, wa diap lungu si, re kamu glosh bro rung rai ni phe, miwa mong dan ga siang gen ra dee, diang tok du shpro dan na lam nan re tie mren, to sa a dia mong shong dee na shimunga ya guan na, kun ya dang du ai a dien guan na, Lepami tangko tu kha siyom kaulu ay majo. Cambodia mongdan kamu glos bro rungre a shengjong ngun manamaka shotat lu na rea nga ay. Desha na dien shi ta grun te kunsini ya ta. America mongdan ni ilang ni phe pye mongku sangkap ma ay. America mongdan genjo kemantap ni kosh bra shi ga shi bra na zun ay. Kumsamagam te lang pu mazumadun ay gata ta. American pye ni go. Yilang rikita na, masasya lo malo phe, bay kapkratwa se nga ma ay. Shiga matat nga ay kopchwa msha ni, nde lang na shiga go soan tishna dan e ri, madun na Xi Jinping a ga do mi bay jomata ga. Ni jisat nan shin la, thai jie la, amyo sha ni kundung kul ngay zon, mikrum kunwan mzum. Lam lomo nan tha rao jom shkut, The Nimi, Xi Jinping, Gado, Mi, Shin La. King Lakong, Shimunga Ning, Shidamanga, and Taikun Gruyata. Dung Kung Momadu, Xi Jinping. Yisun Lamuga, Mogotmaga Motie. Gatong Tan Lamuga, Yenya, and Mobongli, Glo Gajana, Lamtie Siang Na. A Chang Mazunga, Mazumadun Jordan, eh? Yisun Lamuga, go. Anti Mongdan, na, Gramanu, dan, eh, the Gusun, and Bodri. Antia mongdan go masha lo, lumo ga shao ai gritum mongdan sat luat go. Antia mongdan gdi shi du ai masha ni, shat lu shana lam tia siang na. Yisun lumo ga a zom gop maga don na lam phe, do dan don ai majo. Gdi mi mong mai shu shai ai. Shing rai na, yisun lumo ga mo gop maga tung dara phe, dara grau ja ai ku shtup krat ma ra ai. Yisun lumo ga lang gao ai go. Tap tung a ku bay kuba dan a dera, a zom stup kranwa. Gatong ton lumuga yen ya a lump hair, a sat the sanga a ku tushmo kranwa na. Zap gang kuba pet mokomaga a zon. Yisun lumuga mokomaga don ra a nga a.
1: Mokong mwaitie, mi boom yak lam, shilasha branyana. Min mong bioga, sun mong suga.
0: Shigam dat nga a copsram shani. Mokomongwish bu adien by dura ai. Ndelang na mokomongwish bu adien ta. Shong de nang na lai wa yu ai. Biola ai mokoni jomatat yuga.